Hello. Nakikinig ka sa Filipino music program sa 1FM 98.5 sa Shepparton, Victoria. Ako si Lillian Stone na pumupuno para sa programa, gamit ang Google Translate. Sana ay masiyahan ka sa musika.

Nakikinig ka sa Lillian Stone sa 1FM 98.5, pinupunan sa Filipino Music Program sa tulong ng Google Translate. Sana ay nasiyahan ka sa musika.

Nakikinig ka sa Lillian Stone sa 1FM 98.5, pinupunan sa Filipino Music Program sa tulong ng Google Translate. Sana ay nasiyahan ka sa musika.

oras na para magpaalam ako. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nagustuhan mo ang musika, at sapat na tumpak ang pagsasali ng Google. Kung gusto mong maging voluntaryo para sa 1FM 98.5, upang tumugtog ng